0: listening to KUII 88.1 FM, licensed in Hope Vella, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUII 89.1 LPFM Apurmuntlape, a program of the Hopi Foundation, streaming online at KUII.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Piyuan Saitayep, Talao Naya, Puyep Angke, Son Piyuma, Sinom Katalahui, Pai Piyansa Hakim, Ansa Katalawai, Yep Tataye, Puhak Apai Angkak, Ansa Yoring mo, hintakat piit hak talong ng hak takanen, naam nen, kuam nen, taham nen. At pagkakan sa katupte, muti hakan sa sonpika mawak tang hakan sa tansin hak. Panso pake po hakit, anso mawak takyang po taiwai ang enang piyo hakan. Hinat pa sa po hak sonka, talahuye po hakan sa Ipo hakiamang, pwede kapan tinik pa ipamda, pwede kakam kuyinok, paan sa haki ipo hakiamak ke, kusakan sa panuwat kuyibatong, nawak na ni kansa may haki, itumat niyang kang haki, hopok wat yikik, talaw gawat haki niyo kang, ansa itawat haki, ang nawak na. Ita, idiyak kachit ovi, lolma, senengam, senahakam sinumu emangam, idiyak hita, yak puninito takam, emangam aksosok, emangam aknawak na. Pitak mong wastit pasat po ansa, taka, naam ni nikansa, pake timuite, pumuhak kuya ng yeswan to ina. Pumuhi yeswan at pasat po, pumuhi Pinat panuat ang mga hita nasastan sen puma tatukayos mo. Sen ansa baka tatukay ay hita na at pita tumalayang na kay. Putak na amin takanin putak ansa. Aw yurik mo hita sen na nasaste po yap ansa. Piyo hita iti tumalay aw ansa nini. Yan haksu pang takanin tanat yak yan tatay mo talaway. Pai piyep ni tiyuta, tumala pam kakami pam so tiyuta, kung pai hak, pwibut hita ang angro pai wawang, pwitin sen naam ninik, pawang, sen kwaam ninik na ita, hopi pwibut makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, natwanit hita, hinsak niya puan saya kakam, epi mei yang, yanmang, tawai tanah, itumi, ang pamayo wat rupak, ang ayo yamak puyi ang sapir tuts kwa hoy mumkiw tiwang. Bepu hak pasay aw nen pu ang aw hak tamalay ta. Sen hak ang malam ta. Sen ang upay put hin hin hin ang uy niya kay putak hihit hak awuruan ta. Putak ang pas aw yuke pasat tu ang sa pasay aw tamalay bang pampiyo kasun yung may itak muri uy kawai uy. Puit pas uy niya kat humita tawak si, may pam ihihi mo pos humi. Kasun pam wong mo na putak piyo ang uruan kiyang hakay put tangatan niya kay. San it niyang pisawas at ang sun uy niya kay. May ihati ko pang ani ang niyuting. Po it wat san it mun mun bas at san ang wat it kaway wat at pang wat kaway si wo si tangatan niya kay. Pai iit yayan haktakan niyan pipay anewak nahupit na surpan at wunitan niya. Kaya putak hihit hak awuruan tang. Putak ang paas aw, yuke paas at tuan sa paas aw tumalay rong pampiyo kasun yung mamait hak muri uyin, kawai uyin. Puit pas uyit niya kat humita, tawak si, me pam ihihi mo pos humi, kasun pam wong mo na putak piyo ang uruan kiyang hakay putak.

En de katepte, de kuivaton, puna nawak nou, puna skate weekend, pijn het de weebaka, nangam de nawak nou, iso haki ikwa oude taptang, pijhak, jep itame oye takaput kapere onakang, as anta nikang hak, kuivate, nangam, lomahintanaka, puak yemai somai kwamai enam enang nawak nou. But by a knap is a so sok my sin my among and be doing around. Ne oven a panzang when you have back hakam in the nat or quivaton. And to yep itama me hak the nat yawdaga. Now panka on a ka kapere on a can yep ham the is it. Kanangam san yep sin my among am yep itamam. But itamam temala yung kama among am the so sok mamang am now a knum. His name yep ham him a lo mahin takat bum out itamam yukuya. Epam itam akakam nat putak tukayun. Pai pangka kum puma ima po itam. Puma hapi ima po itana kum itamangam yu aatotan. Nuk anta ne pekham po put au pitu ka. Anta ne pai asni po kapas na po nguni kang pai na haka. Po nan po kyang pai na obi pangka pai kuspas. Anta hisat itakum itamami iit yu aatotan. Akami hakapi ima itamam yu aatotan. Itamam hita makso. Ni hita hinchatken na kuna ansa pekha ka mi pe pite khana ye pe pe imai amamam ove chovata na ove na amami in mata vichata yoma ema kahita na kushita hinchaske ka kan ema na hong ve nalawan katem van na khaka me wa eke yeng mantan pe yang ema ema kwam ema nam pe ye paswa pe ha pe hinchat ken pet ema na te te na ye te wa ak ha ka be pet ak mo wasian na e ha pe obe paswa ema te wa na na te na ang ama hen ha to tin ei la lo wan pe maman he te ema no wa la lo wan ka pet ema hope no wa ema te wi va yan pet ak sa itan pe hong wi yo nga hope ne se o kat ak wa na obe ema et yan ka kan ema me ne te wa obe it ma tab ne ema obe mama Heitan hopinova nana teuna ye put ak tewat ema na yesni yungne ove ema panyengwe ka heitan kushita pi ove ema hinchaskene payasan ema mitewat maatave ema nekan hongvi yukaka mokati akakam ekao kaka ema yeswantane ove na yasa ema mi maatame ja askwale

0: You are listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hopevilla, transmitting the Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages and KUYI 89.1 LPFM Upper Munkapi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, itayak piya sa tamnaya, iyan sa taway tanahapipuyak, nasa mipita. Ni kovi bo ye bove ha pe chokyota hopi ha pe ye it de wat taun a sapte pam ba it kapahan be wat pan wat taun sapta pam hi hin ru pakyota pep ha vi pam ove chokyote pe pan chapa me ha kin talang na wit na is utani mo pa sa na ka ka pas me ha kyante po won ha ki che ko kyota mo a pa ha ko hal mo kyota mo ni kawiya sa nakakam ansa kim nana siyang nanguhi sa wu. Iti tatumalay hi tahin sa ke. Haki sa wu putang ayong matap. Pu ansa kush i haki ang am numan ni wuti sin tumsiyat sin sinuat. Haki ang am nobatak aw hakatutte ang putak tumuit ang nuse. Putak hak pi ahoy ikang ting hongubitin hak ahoy. Pasat puyek metawan sa ansa hakim epamtak pai nalanen paswinen hita hakita nitkai pasat buhap termutang. Pua kapep ni nik pu ansa hakam temal kiep pai piu panta. Paha kita nitkai me putak ansa nese putak hak piahoy tatain hongwitin. Pua pete ansa ita piu yan pokasvukumuyang kam pasat nakam piu hakik hak ne. Kas ansa yaa sati na kite ansa haknus muhit pai pipan asuip wat itabut temalayang na kawetak sakyo na me hak piu pantang wa epam hak kanawot nga kas pai tawan sa drupa panabisa na hak put ansa nikka ni me nikyang kas hak nawot ite pai pangka nga piu hupi taay kwa kwai itatawan sa to na ya ansa kas aw pitu ita nene san ita ita ye pio na hongu totan. Yang it hita, to toketan ita hinsa kus. Pam kasulang nim, na wason hakim kapiu pumui ansa imahita kataima takni yang kam. Yip itamam yang yakta kamu. Pumui enang pihak ne, pumui hak nop nang yasa tawan sabi. Sangau i yep tawa itanai, na kabu tamu itimalai takan. Puthak piu hapi ovi au halaita ma changau pam yuk yasat tamna. Maksoni sinot te malaitan. Maksoni yep hii teitte malat hinsat nakat. Timu sinmu emangam hii ta hinsat ni noh. Katuvos hinta pam piu na ovi pai panoh. Haki ek tawan sabi pite. Hak halaite hii ta nöse. Piu aho yu kautat. Paasat pahak piu tapkimi wat. Paasat pahak piu na hongvitam. Ayet yantakat na tuat piyawit ihin ni te tawan sa hinok ita tawan sa totong sinong.
2: KUYI is supported by Mesa Media Incorporated, presenting our Hopi Word of the Day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. We'll hear Edna Komalatsiwa state the Hopi word, use it in a Hopi sentence, then translate the Hopi word into Pahanlawai and translate the sentence.
3: Mas pitango. Mas pitango.
1: Takat na to at piyawit ihin ni te tawan sa hinok ita tawan sa totong sinong.
2: KUYI is supported by Mesa Media Incorporated, presenting our Hopi word of the day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may